kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang ngai nadai Pak Jalaye bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.